0: Wednesday.
1: Diana, eleghị chọrọ iji mango ahụ eme.
2: Nne m, nke a bụ mango izizi m na-aracha n'afọ a. Ọ dị ezigbo ụtọ, nene ọ chara nke ọma.
1: Biko, sepụ anya gị legodi mango ahụ anya nke ọma. Mango ahụ nwere ike ịbụ na n'ime ya adịghị mma ma otu.
2: Gịnị dị? Nene anya nke ọma, ọ chara nke ọma, dịkwa ezigbo ụtọ.
1: Nna, sepụ anya gị, hapụ godo otu o si na-acha n'anya. Ọ na-egosi na mango a, ọ chaghị nke ọma. Ndị ejikwa calcium carbide mee ya ka ọ chaa n'ike.
2: Eziokwu, ya bụ na o nwere ike imerụ m ahụ.
1: Nọrọ n'ebe ahụ nọ. O nwere ike ibutere gị ma cancer, mebie ma mmeji ma kụrụ gị, ma mekwa ka ume gị daa. Ihe ndị a niile naanị n'ihi otu mkpụrụ osisi ejiri carbide mee ka ọ chaa n'ike. Ndị be anyị, ọkpọrọ ọkpọkọ.

ma belata igbu oge. Mgbe e nwere nzukọ ndị metụtara ọrụ mberede na Abuja, osote onyeisi ala bụ Kashim Shettima gwara kọmitii ahụ ka ha jiri usoro mba ụwa mee atụmatụ n'usoro ọrụ ahụ. Shettima gosikwara obi isi ike ya na gọọmenti ga-enye ego na ihe ndị ọzọ dị mkpa iji mee ka akara ahụ gaa nke ọma. Onyeisi ndị uwe ojii nke ala anyị bụ Olatunji Disu na onyeisi otu jikọrọ ndị ọkaiwu na ala anyị akpọrọ Nigerian Bar Association bụ Oyikansola Badejo Okusanya ekwenyela ịkwalite mmekọrịta na nkwurịta okwu n'etiti ndị uwe ojii na ndị ọkaiwu. Ebumnuche ha bụ ibelata esemokwu na-adịkarị n'etiti ndị ọkaiwu na ndị uwe ojii ma kwalite usoro ikpe ziri ezi n'obodo. Onye na-ahụ maka mgbasa ozi nke ndị uwe ojii bụ Ani Iniedu kwuru nke a n'akwụkwọ ozi o wepụtara mgbe onyeisi ndị ọkaiwu gara n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Abuja. Badejo Okusanya kpọrọ oku ka ndị ọkaiwu na ndị uwe ojii na-arụkọ ọrụ ọnụ karịa. O kwuru na a ga-enye ndị ọkaiwu ọzụzụ pụrụ iche nakwa ka mmekọrịta dị n'etiti ndị ọkaiwu na ndị uwe ojii. O kwuru na ndị ọkaiwu na ndị uwe ojii nwere ọrụ dị iche iche, mana ha niile na-arụ ọrụ maka ime ka usoro ikpe ziri ezi rụọ ọrụ nke ọma. Ọ kpọkwara oku ka a kwụsị esemokwu dị n'etiti ha, n'ihi na esemokwu ndị dị otu ahụ nwere ike ime ka ndị mmadụ ghara inwe ntụkwasị obi n'usoro ikpe ziri ezi. Onyeisi otu ahụ kwukwara banyere mmemme UNICEF na-akwado nke na-enyere ụmụaka aka inweta ikpe ziri ezi. Ọ tụrụ aro ka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọbụla nwee onye ọkaiwu nke ndị uwe ojii, onye ga-enyere ụmụaka aka mgbe ha banyere n'usoro ikpe gbasara ụmụaka. Na azịza ya, Disu kwuru na ndị uwe ojii na ndị ọkaiwu kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ dịka ndị mmekọ n'ịgbaso ikpe ziri ezi. Ọ kpọkwara oku ka ndị uwe ojii na ndị ọkaiwu na-akpa àgwà n'ụzọ ọkachamara mgbe ha na-emekọrịta ihe, ọkachasị otu ha si edekọ ma na-ekesa ihe gbasara esemokwu dị n'etiti mmadụ na ibe ya. Gọọmenti steeti Benue ekwuola na ọ maghị maka njem nleta e kwuru na onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Nigerian Democratic Congress azọkwa onyeisi ala bụ Peter Obi gara na Yelewata dị na okpuru ọchịchị Guma. E kwuru na mwakpo ndị mere n'oge ahụ gburu ụfọdụ ụmụ amaala. Kula Teso, onye bụ onyeisi odeakwụkwọ nye aka na-achị steeti ahụ bụ Hisent Alia, kwuru nke a n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ maka ihe ahụ mere ụnyaahụ. O kwuru na gọvanọ na gọọmenti steeti Benue enwetaghị ozi ọbụla banyere njem nleta Peter Obi. Teso kwuru na ndị ọrụ nchekwa gụnyere ndị uwe ojii, ndị DSS nakwa Civil Defense kwesịrị ịma tupu oge eruo maka nleta ahụ ka ha wee nwee ike ịhazi nchekwa.

0: na obu na ekere oru eke nworo ka agesi we na alu olu ona adaba ike mazile doshi ne imana icheta of my energy kabe obochi Wednesday akpo egu ndi tanchara aka icheta kwa egu ike mazile na ekere oru eke oru otu anwe sike ya me oru ji aga aga obu na obu na ofunye obu na onye ofunye kpokola aka nile we na ono imana nworo fa na me ya aga aga Kulora di deneke nono, kaina batono nozo purichi noge oge nibo. Noba radio 94.5. Kune amela aga, magwasi andi kuroku. The Crown Prince. Imela akbole.
1: Akbole. Ya mama ibu ina siya akita.
0: Ibu akalena.
1: Ichaka kuzukwe negen. Ije makwala akbole, ndi baya ni amena akbole. Ibu ay mulma amam monye wa wa bukolo nya na Anambra state nya bu na mboro mkiga juzu meke bol nde nda na bada so ak bol
0: nde ndi imu na so
1: ay ibu ale grande ibu ni no ga drag me bi na na chiku gozi ege eh aka na to ye tulu na Anambra state bukolo nya Enugu state imaro na ina so ak bol ne Clicker TV I'm going to go to the house. Anyi gbachapia n'oge adorozi igbo bi wa na ekenunu na anaba to na efia nwa talon
0: do shine
1: okwe nwa da tukwe ba na ekirim ka tv na na mu ona mu oro eh ka ina ba tukodonyo tupo na ya sia ke ekene ndi igbo maka na onye na mu oro ga na ga na mu oro aga na ga egosu na mu oro we ne ne nanya amujogo ona bra ga kunon odo
2: nikrafles
0: Lawyer,
1: I am a book, I can't.
3: Igbo bi igbo
1: mma mma ndo. Gwandi wa fa
3: Afa mbo nwa ada chinechere message ofo.
1: Dalo. Onye ima onye ntago ko na ba radio. Ona sni igbo na tozi otoko. O ka inji nwa na obete ima na rubi kitri mi ndo na ebo no bu eba ta funa ni igbo. Ai ga ta kan sa me kan de ba mbo na mu igbo. Na ma ni igbo do to. Na bro go na aso pri pri pri pri pri. Na mra ene kenego. Ega muti bo fuma. Mataka ketai batai batai na kana kwa sababu igbo eh amujogo onwe ihe nchihe njigujugo tupu na yabanye nokwa kuno no Osho state amateur election the no fund the APC sin ha manje court munisi alonisi ala na batale onye na batale odeleke konya na phone onye nwe bukwa oye banji mbu gonye zol governor pulin the APC kenekwa adeleke Gwala mwe meka. Ona teba hasna na njema njeje wewe court. Kwa wala deleka wako, kwa wabia kuwa mwe. Ande APC, bundu na kwalega ti mundu APC. Sina haka hadro na hamona makia, na ande APC na sina haka hadro ya. Mwena ju, kede tihe gemi gide madi jebele madi court. onye ha sịrị jere kọt ya bụ mbụ ihe nji okwuchiri ga bụ na a na-eme na Supreme Court ilute heme Supreme Court nso nso a enwere jọjị a na-akpọ dogo nyero emela ya na-akpọ dogo nyero jere kọt jere jeje sa Supreme Court ka o kperi okpukpe kpebugoro tụnyere ogbere iwe wee
2: sị
1: maya 50 million ka o ji gbagide anyị wee bịa na Supreme Court ka e kperi ikpe kpechabugoro oge gara aga nwe na asị ịma na oge anụ na-eme ndụ na-atinye na kpọfere vilos aplikeshon n'oge eru ego eleshon ruo na ịga anụgide atinye nke a na kọt dị iche iche a na-emeri ndị mmadụ anya kedu ozi ndị Supreme Court na-ezizi onye a kedu ịkpata na mmadụ ga-ejebe na Osun steeti onye eje jere ahịa jere ha mmadụ jeje gbari akwụkwọ mana ọsịra anyị nwere nyere nye ntụziaka ya gba akwụkwọ
2: Crown Prince abịa na ịgbasara ịgba mmadụ akwụkwọ na kọt ọkacha ndị nke elekshọn ifu na n'anya elektoral art ọ dị mmadụ na-abụ nwere ikikere ịgba onye meriri elekshọn akwụkwọ na kọt na tribunal nke mbụ bụ ndị a kpọrọ ndị pati ya na the party emeriri emeri na election nwere right ịgba akwụkwọ na kọt against onye meriri nna nke ibu abụ na onye emeriri individual oyiba njọ nwere right kwa ịgba akwụkwọ na kọt so ọ arụ ka ọ bụ ma ọ bụrụ na party ikwu party mana na-ekwu national executive of the party NWC ọ ha bụ ndị metikere ije kọt n'afọ ndị APC ọ bụrụ mmadụ nkịtị ịbụ memba of a party sị ka ije gbakọ na kọt mba ọ ndị isi party ahụ nwere ikikere ịgbakọ na kọt nke ibu abụ nọọ onye ahụ emeriri bụ oyiba njọ ga-eji aka ya sign akwụkwọ o nwere ebe si atinyere ọ ga-asign eriri na onwe ya
1: tupu
2: anabata ya na kọt so ọ bụ ya na-agbọ American Wonder na ọ bụrụ ndị na-eme wondering na ọ bụ na onye dara election sịrị nyama nje kọt bịazia fụzi afọ ya na kọt na o jere kọt mana o nwere ihe ọnsogbu ka ọ bụ ọ a part of ọ bụ nọ asị nọ criminal case onye kwụsịrị na ọ mmadụ itinye mmadụ nye ọ na-emerọ ọ bụrụ efe dị mma so ọ bụrụ na aka na obi sị nọ na pati a jere kọt na ịhụnanya onye ahụ emeri jere kọt mana onye a jere kọt ahụ nwere evidence o ji maka na n'obodo anyị a ị ga-afụkwa onye sịrị na-emeri gị ya after one week or two weeks o jee kọt a na-eme ka n'obodo anyị a so ọyị dị sọrọ na oyiba njọ na okwuru n'eziokwu nyama nje kọt from ya from ihe okwuru mgbe izizi ọ ka na-ekwu ya otu ahụ ka nọ n'ime ya ugbu a
1: ịma na ihe yi weta okwu ya n'ọrụ nwanne nya ka e wee jere kọt n'abalị nwanne nya ka oge a ji eje kọt mechi ha jee bụrụ akwụkwọ jee manya na kọt na ha jere kọt apịa na jee na makwụ na ha makwụ na aja na jere kọt mana ka anyị rapịa kedu ihe kedu ozi ndị Supreme Court na-ezi ndị lọya na ihe mere danyero nke ma ọ ga
2: kwụfụ ịma na o nwere ndị a na-akpọ o nwere ndị ọrụ ha bụ ọsọ ndị lọya na ha na-achọ ebe a ga-eji nweta ego ma ya na-agba frivolous suit a ga ezi akụkọ akwụkwọ onye izu afọ mmadụ gbaa akwụkwọ ka ọ bụrụ na kpọrị na fon ka ezi onye ụlọ so ọ bụrụ na Supreme Court nyechara anya fụ na mmadụ na-agba akwụkwọ dọsọ n'ụlọ ka ọ kpaa arụ ka o weta ihe n'azụ ka o megheri ihe ibu kugoro na ama megheri nwu ndị mmiri a buru ibu ọla n'ibekun bụ dị one of the highest lawyers na Nigeria a sara akwụkwọ 50 million naira maka na-achọ ka a tụgharịa ihe kọt kwuchegoro
1: kwuchegoro
2: lọya bụ one of the best na Nigeria niile jekwa Supreme Court ka o review ihe kwugoro before Supreme Court were kawa obu ma ya kọsụ n'isi ya bụ 50 million naira ma ya na babalụla bụ ndị abụcha
1: dịkacha
2: kpalụlọ mana ha kara obi bụ akwa na Supreme Court ka e review okwu emegoro mgbe izizi mba asị m na ndị nke a mere nke ha mgbe izizi tụkọta bụ mere nke ọfụ a so ndị abụcha ndị megoro ife ahụ ka e review onye kwugoro o nwere ihe a na-agbọ set decisis ihe a decidigo i nwere right to sị ka ejemegherie ya Supreme Court bụ final bus stop
1: akwụkwọ
2: ha na-ekwucha bụ ka ọ bụ mana ọ bụrụ na ha mere mistake ma ikwu clerical error ọ bụrụ na nwere bacha ide Emeka ide Emeka ha nwere right to review clerical error achị ọ bụrụ na nwere error dị na judgment ha dere ha ga-review nwee dozie ya achị ịgbọ ana ngwuo ide ya ime ngwuo ha nwere right review ha ka reflect ya ihe na-eso na court ọ bụ ha mee mistake so they can do mistake they can review it mana ọ bụrụ nke ichejigharị ihe court kwuru na kenye court ka court kwuo ihe bụ uche ya based on ihe fukoro ledi anya ka ọrụ ha bụ
1: edonaka na ntị kunari eji
2: na-echekọ a na-ayọ ndị lọyas ọ bụrụ na mmadụ asịrịsị gị eje court n'afọ ya ọ hụrụ ndị nwere ọtọriti ije court ijeje court ọ ofensị ka ọ bụ
1: ọ dị maka anyị jere okwu anyị kpụ n'ọnụ tata ebe osimite ndị ịnọ na peter obi na-eje jiri banye benue steeti ụmụ okorobịa iwe na-ewe maọbụ ndụ okorobịa wee chebilie n'ụzọ si anamabata benue steeti wee na-adakọsi ada ndị ndc ya bụ ndị otu peter obi na-aba mba na ọjọgbuo nwee ihe eme ndị mmadụ ndị ọzọ kwa na-ekwutekwa na ihe ha emere adịrọ mma mana emechaz achọpụta na ndị gọvanọ na-akọwa na ha marọkwa na peter obi na-abata maka ọmara ha ma na ha ka ama ihe ha ga-eme maka ya mana ndị polisi si na peter obi gwa ha na ya na ha na ya ga-abịakwa a ga-eje Benue steeti iji fụ ndị na ya weta wee na-asị gị kedu udo ka udo ọnọdụ gị taa maka na anyị bụrụ ụzọ tupu ebido eleshọn anyị kwuru kedu ihe anyị na-ata n'aka naijiria ọ tigbuo ezogbue ka ihe nwanne ka ga-eme anyị na-afụkwa ihe anyị ga-ajụ ese ọ ihe a ka anyị chọrọ na elekshọn ka na-ebido ebido ka na-ebido kampen fụ kesi wee fụ udo ọnọdụ ahụ
0: n'aka nke ọzọ o doro anya na ọ bụrụ ịchụnta vootu ka o jebel n'ọkụ oji fụ ndị ihe mberede dakpụrụ ndị ezinụlọ ndị ebugasị ndị mmadụ na befa a sị na nta vootu a sị na o nwee ike agbanyeghị na o nwere ikike dịka nwa amaala mba Naịjirịa ije obodo ọbụla ndị itiọkwasịkwa na freedom of movement na ebe ọbụla ọ chọrọ ya eje je chọọ nta vootu kwesịrị ịgbachibido ya ma asịkwagodukwo na nta vootu ya ọtụ ndị mmadụ kagbusiri ya bụ ọnọdụ ya bụ ihe melụnụ wee na-ajụ ọ bụ na-etu aka esi eji kpa ndị ọzọ ndị mmadụ kedu ka ife ịdị ọdịniru ga-adịzi na nkwadobe ya bụ ntuliaka for 2027 na nke a kagbụrụkwa na ọchị iji ọzọ ka o jere
2: ihe na-anya ịfụ na ihe na-akwado ime n'iru nke ka bụ mbido ihe m na-afụ na-akwado ime n'iru abụrụgobere ife maka ndị na-adụ elekshọn ndị na-eme opos ndị na-achị ifu na obodo anyị a bụ naijiria ife ebido mewe kampen even ifugo ndị nọ na gọọmenti na atret na ndị otu ha na ọ bụrụ na-emerie gị anara gị ọkwa ọnaifu ndị nke a gị mee ha ihe ka ha ime nne gị infat ọ dịzi ha dịzi ka ndị ejiri ọrụ achọrọ inye rum fo enybody to rise akaze achọrọ inye rum ka sị natị na ndị nke a meriri na polin uniti nke a ọ dịka ha dị ka ndị ezipụrụ ọrụ akaze ebe eme mitin kpa nkata and otu aka bidoro mekpa nkata ka si wee na-afụ ha bidoro from ime ka iwu ime lọ maka kampen ihe na anya na Naijiria almost all the state nọ na Naijiria na ha mekiri iwu ọfụ gbasara kampen procedure ọ dị ka ha emeri aka iwu ọ dịka nwere ebe ha nọ bịa aka nkata ka ndị ọbụla na-achọ ka ha napụ ha ọkwa kekejie ha ka anyị na-emeri n'ahụ kekejie ha ọ dịka ihe akpa nkata ana ọbụrụ taka akpa nkata ahụ nke bụ na imamfu ebe ndị na-eme opozi ihe ndị na-achị ka ha biri posta imamfu ebe mana Enugu a imamfu wara Anambra imamfu ka ha biri bilbod ọ sị na ha na-eyi vest t-shirt n'afọ mmadụ na-abụrụ ndị nke na-achị ọ dị ka akpara ya nkata ike ha abuja fct abuja ọka ofu ihe ahụ na ejide gị ije nga ọjide gị kwụọ 150 million naira ọmụs 1 billion naira ndị ihe ahụ bifo ebie posta n'Enugu akwa enyekwara nke enyere onye nke ndị stricho onyeisi ha bụ nyere iwu na ihe ha kwuru na iwu karịkwa on na onye anwụdoro ka ọ na-ebi posta ọka ọ na-atị ebe na nye na akwụrụ ọhụrụ 50 million naira anwụchigo ya ọkọ 50 million naira for bail so oke ji ka ọ bụ abụ onye ndc agwa gị eziokwu mafụ ndị ndc ndị ọbụla ka ndịze ndị ndc ha nọ na nsogbu ha nọ ọbụla na ha ma ntị ihe nwu posta ha
1: mana chukwu
2: so ya na sụcha keji ifu benue If you get some broker, fit will be for me. Iba Benue. The man Kobe. Hakobi. Hakobi. What? No chiozo. Youth. Apo no na banyo. Apo no na. Ndi njeri yugu. Game game don't say any kwa room room at all. Kan din kozo kan din na im oppose bunyi sie no manodrom ma yeso no bu ye nwanne oburo do da afẹ oburo ka nge meriri mba ya ni ndegbucha temporary each ata 7 years or 4 years or 8 years inye afẹ jonwu gi ndi nechi 1999 kede ebe ha no ndi ni nechi 1999 election kede ebe ha no o power na fade fade and affordable ndi ndi no na adc ndi no na adc affordable ndi bubu ora all na Nigeria kede ebe ha no ha na ebezi akwa so nyo bu na eme nki ya mun na na echi kwa ifu na ndi ha na timbo na it's not the next 8 years or 10 years it's what had to take kwa mbu ntege maka na ndozo ga jukwa chi chi banki me ya hi na emebu so ka mun na ka yi me fede mma nka na won onye mechi ndi bo so onye amechi won na mechi so ina eme nki na eme na emi ya in clear conscience like you na emi ya in good faith nka na won onye mechi yo bu na de ye di mma de mma Obunna emerie gi on chori emerie gi ba igbasi mbo ike ki emerie onye ahu ba ime ife di mba mgbagezi obu onye obuna na achi obodo na achi di power ibusoro ka asira tuna na ochi ya second turn ko onye ofucho emerie ya ibusoro kwosiro obunu ni ngwe ezigbo obi ichi obodo obunu ni nwere ya na good heart common good enhancement obunu ni nwere ezi mmo kobodo dim makobodo kobodo gawa ni iru ah enye power ke echia chairman of house of rep or senate or governor ya bo ohere ko bo igosi yi nwere and obo ni chiro fuma ima nwe di room ifa sima ni campaign maka ni yi na eme de ana afi anya oburu

Dalon ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.